0: We're glad you've joined us today for Bible Tract Echoes. Be sure to send your letter of encouragement today, or you may request Bible Tracts. Simply write us at Bible Tracts Incorporated, Post Office Box 188, Bloomington, Illinois, 61702. That's Bible Tracts Incorporated, Post Office Box 188, Bloomington, Illinois, 61702. And thank you for being with us today on Bible Tract Echoes. May God richly bless you.
1: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves.
2: Jesus saves.
3: Ang gisulti niya dito,
4: as he is appointed unto men once to die, and after this the judgment.
3: Ah, makita na to, kanang declaration, dili na tao ang nag-declare niya na, ang author na sa kinabuhi. Subot pa subot na ay utlanan katong giingon niya, nga gitawag na to nga time frame sa tao, nga humanday niya na nga time frame, ang tao mo atubang. Mao na nga ang definition sa kinabuhi sa usa ka tawo diha ra 70. Kinabuhi nga physical, ha. So mo to nga naatay topic nga kuha mo ni mo Ma'am Lloyd, kinabuhi nato nga walay Kristo. Pero actually, may ngontag a life without Christ is none, zero na siya. Okay, kung sabto na to ang life, ang tour sa life ang Ginoo. Dili magkita tag-iya maski gani ang atong giginhawa karon. Kini grasya sa Ginoo, gihatag sa Ginoo sa atoa.
4: Every blessing is a blessing.
3: Kay ang kanang ato ang kanang gilanghap nga hangin, kanang gitawag na to oxygen. Dili man gani atoa, wa gi tag-iya na. So mana masulti na to, Ma'am Lois, nga kinabuhi. Dito sa naghimos kinabuhi mo ra gyud. Wala tay space nga musulti ta nga gihatagan ta, giblesingan ta, I mean, makanang sa ato nga tohanon nga pagkasulti ba. Nga deserving ta sa kinabuhi. Oo. Gihatagan lang ta. Munang naiutlanan, Hebrews 9:27, nga angayan na to nga onsan eh, may balaan, nga niingon ang Ginoo nga humani ini na ipagukom. Oo. Munang kailangan to may balaan. Oo, nga nari paghukom. Sa may tabo sa paghukom. Oo. Ayaw mo paabot sa paghukom kay ang paghukom delikado yung kayo na. Oo. Walay tao nga makatindog sa Ginoo sa iyang pagkablaan, sa iyang gihimo kay siya tag-iatanan. Wagi ato ah. Gatagan lang tao grasya. Gatagan lang tag grasya sa Ginoo. So, karang grasya, muna, i-define na ito kining a new life in Christ, okay? Yes. So, muna nga, ang topic na ito karon, a new life in Christ, nung natakil na ito ang katong part of eight. So, natagi, muna na itong definition, no? Why this fits next, no? Far from God, no hope, muna, empty life, muna ang mga life without Christ.
4: Yeah, ma-differentiate dito. Having a life and without life.
3: Yes.
4: Life na yun, yun yung everlasting life na sinasabi sa John 3:16.
3: Yeah, ang katuyuan sa Ginoo sa ito, nga kita makaangkon sa kinabuhing yes. Dayon. Kay connect, nasa na? Connecting mana sa iya.
4: Connected to the author of life.
3: Naana siya yung connection sa Ginoo, kanang author of life, niya kita gihatagan sa life. So morang ingon siya, whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So ang author sa kinabuhi, maura po'y maghatag sa kinabuhi. Di gita kadugtong niya na. Di gita kaimbinto o kinabuhi. No? So mo to atong na-explain. Karon, atong gi-define karon katong a new life in Christ. Unsa tong kinabuhi diha sa kay Kristo? Gihatagan ka nag kinabuhi. Unsa may naa diha sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa tua? Oo, kay di makita ang tag-iya, naghatag ang tag-iya. So na nag-iya lang tas kinabuhi nga gihatag sa tag-iya. Tama ba? Ha? Gihatagan ka ang kinabuhi. Pero dili to imo ha. Ha?
4: Para sa uban.
3: Oo. Wala kay unsa ba? Wala kay gihimo nga magkaron kag kinabuhi. Kundi gihatagan lang kas kinabuhi. Ngayon bata, moto nga kailangan nato masabtan kaning gitawag nga grace. So motong grace is undeserved. So kailangan nato masabtan nga ang kaluwasan magsugod sa Ginoo di sa tao. Maski kung saan ni mo pagpaningkamot. Ha, magkaroon kang kinabuhi. It is God reached down to sinners. So, kaya nga naman, we are helpless, we are undeserving, we are unable. Manang giingon sa Romans chapter 3 verse 10, there is none righteous, no, not one. Wala gini isa. So, kung wala ni isa, dakong problema. Pero salamat sa gitawag nga grasya sa Ginoo. Ang Ginoo nag-initiate. Manay kagwapo no kay di man ato kaya. No? Maski gani ang kinabuhi natong physical gani, di gay nato kaya i-extend. No? Maski gani ka ng mga medical doctors gani. No? Tama? Walay maayong tao sa kalibutan nga maka-extend sa iyang kuan, sa iyang sa iyang kinabuhi. Okay. So mo ni nga kailangan nato maluluwas. Mo nang gitawag nato nga ang source sa new life, no? Asagikan gracias Ginoo. Dili sa pagmayo sa tao. John, ay magsulti kay ma-distract me the region. Okay. So, here, makita na to nga, ang ikaduhang punto nga, gitawag na to nga, the means of new life. Oo. Unsa man ang pamaagi sa maayong kinabuhi. Oo.
2: Okay? Faith. Only faith. Pagtuo. Sabi nga nun sa pulong sa Ginoo sa
3: faith
2: sa
3: morning
2: Romans, through faith and that not of yourselves, it is of God, not of works, lest any man should boast.
3: Faith means trusting. You have to trust the Lord. Dili ka nang nagtuo ka sa Ginoo, nagtuo po ka sa iyong sarili. Na ay kakayahan ng Ginoo, napo kay kakayahan.
2: Dapat full. Trusting fully in Jesus Christ.
3: So, ang trusting there is full trust. Kay atong gi-acknowledge ganina, Ma'am Lloyd, nga ang source grasya.
2: God's grace.
3: So, kung grasya, wag ato. Yeah, so, pamaagi sa unsa? Pamaagi pagtuo. Sa pagsalig.
2: Pagsalig nato
3: sa iya. So, not partial ha. Oo, kanang tawag na to nga nabinta sa Ginoo imuha
2: this.
3: Okay, 99 sa Ginoo, uno imuha.
2: So parang ginatabangan nimo. So you don't fully trust. Dapat 100%
3: murag kuan pag sabto nimo manluluwas pug ka gamay 1%, 10%. Murag nga na ba? Kanang, nai, kanang maingon nga, maningkamot ba? Maningkamot daw kay, siyempre, kailan, wala man, declare na guta sa grasya. Katong grasya ganina, Ma'am Lloyd, undeserved kita. Subot. Wala yun. Wala yun ni amount sa ito ang magustuhan sa Ginoo nga mag-qualified. Sa kuan kanabang acceptable sa iyang standard. Okay, so in short, dili sa relihiyon, dili sa ritual, o dili sa maayong buhat, o kundi kinigyot, gihimo lang yun sa Ginoo.
2: That's a gift.
3: Iya gini. So, daghan mag nagtan-aw, naguna-una, Ma'am Lloyd, kining kaluwasan, makuan ba? Ma-earn ni mo ba? Oo. Ma-earn. Yung saan ang earn? Matigom ni mo. Oo. Marubag ka ng naakay part. O, dili. Dili gipi nga. Naatay part sa kaluwasan. Ang sa may part dahil sa tao. Ang part sa tao, surrender.
2: Tuo lang.
3: Oh, muna ang tingin ko na to nga
2: fully
3: trust. Fully trust.
2: Trusting Jesus Christ.
3: Kaya usay di magun masabtan no? Lisod bito no. Sabton ba ang pamaagi sa Ginoo gihimo niya 100% nga iya ra gyud. Oh. Muna ang inis ang pamaagi sa kaluwasan dili gyud tao. Oh. Diba? Ang pamaagi sa kaluwasan iya ra gyud sa Ginoo. Because it is a gift. Motong ingon ang Ginoo sa ato sa Ephesians chapter 2 verse 9 ba to? Lest any man should boast. So if salvation is by works, then people no magginambog.
2: Strive yun. Maningkamot yun.
3: Maningkamot. I mean ba kana bang may comparison.
2: Oh, yun sinasabing you earn, you want to earn kanang
3: parang dito? Murag ako i-compare na ko ang ako sarili sa imo ha. Mo na compare so murag bragging na ba? Mas kuang ko, mas ingani ko. Oh.
2: Mas deserving ako.
3: Oh, deserving. Ikaw dili kayo ka. Oh, makita niyo ang tama ang pulong sa Ginoo nagsulti siya. It is the gift of God, not of works.
2: Lest any man should boast.
3: Not of works. So, you know, di na nato ni ma-argue ning ingon ang Ginoo sa ato. Not of works. Oh, yan. Ni dugtong pagkid siya. Para way maginambog. Kay maabot ko yung punto. Kay kung sa trabaho ta maluwas, natay participation sa kaluwasan, nagay tendency. No? Kanang pride. Kanang ego nato. Ang ato ang pagkamaayong tao muiral yun na and yet nito ang Ginoo mas maayo sa ato ah. Pero napo ko'y pagkamaayo ayo so ayo ko sultiin nga dili maayo oo
2: napo kay pa good works are not bad
3: yes.
2: Pero kung yun ang basis mo na ikaw ay maluwas it is not because salvation is not earned.
3: Oh, kanabang kuan Ma'am Lloyd, kanabang if you are talking about the standard na to na. Ah, kung tao, ikaw dili mayo, muna yung standards tao.
2: Kung natabangan, ginatabangan, that's good words.
3: Pero na may labaw sa ato ang God's standard o ang pangutana o ang ato ang standard ang atong gitawag na maayo, kapasa baka dito sa standard sa Ginoo. Mo na ang kasagaran na dili makita sa tao ba? Ang God's standard o ang human standard, kung kana ang duha mag-abot, why standard nga ma-accept sa ato kung atong pangutan-on nga nakapasabata sa Ginoo? Wala ang tao karon Ma'am Lloyd, magkamot sila. Maningkamot, maghimo og maayo, magsimba, maghimo og kanang maayo sa katawhan. Kaya nga naman, kaya naaman tayo consciousness sa goodness. Imagine, we are created in the image and likeness of God. Conscious ta niya na nga magtabang ta. Kaya naaman tayo pagkamaayo.
2: Yes.
3: Oo. Pero ang atong pagkamaayo lagi, may lagi kapasa.
2: Yeah.
3: Oo. Sabto na to na, di kita ka pa sa maski kung sao na to paghimog maayo. Muna nga ang righteousness, pagkamaayo ni Jesus Christo, muna ay atong kinanlan. Muna isulod ng grasya. Okay? Mo na nga mudawat kag regalo, Ma'am Lloyds. Sa may buhaton nimo.
2: Duwaton jud na ako, pastor.
3: Duwaton. Wala sa buhaton pag yung gift. Dili niya na pwede ngon nga bayaran niya.
2: Yeah.
3: Okay, kung dili niya mabayaran, hulug-hulugan.
2: Ang regalo hindi man pinag-iipunan niya.
3: Opo.
2: Pagtrabahuan.
3: So you don't pay for it.
2: Yeah. Just you, accept it.
3: You just simply
2: accept it.
3: Accept it. Manang giingon, it is the gift of God. For by grace are you saved? Through faith.
2: And that not of yourselves.
3: And not of yourself.
2: It is the gift of God. Not of works.
3: So it's very clear, Ma'am Lloyds, na sinabi niya, na-emphasize dito ang grace, na-emphasize ang meaning sa... Gisulod yun ba? No? Wagi ko lang by grace. Pag yung okay, grace, connected yun na sa gift. Kasi lang na. Kanap dito ang maghatag ka o pagkaon ba? No? Sa mga kanang dili, kanang
2: less fortunate kasi wala sila yung makaon.
3: Dili magka mamili atong kuan akin kay deserving ni. Di ba mamili ka katong wa gintay kaon. Walay kwarta, walay wa ba undeserving yun sila ba musulti? Are they deserving? No. Mao tong gihatagan ni mo nang kaluoy nato, mo nang compassion nato. As a human, matandog ta, malipay ta, makahimog maayo, pero ang pangutana, katubang gihimo nato, makapasaba sa Ginoo. Para ang himuon nimo nga merit ba ay? 0.1 ako.
2: Kumbaga,
3: yeah, nagsimba maka Ma'am Lloyds. 0.2, nala kay 0.2. Ato ra to. Kay tungod kay natay consciousness of doing what is right. Mo na nga to plus point na to. Mo na nga ang Ginoo din nagsulti di sa ato nga stop trying to earn God's acceptance. Ayo na unong na lang paghimo nimo maayo para dawatong ka sa Ginoo.
2: Yes.
3: No? Because all of us are tawagan na undeserving lahat tayo. Mapobre ka mag madato ka, no, guwapo ka mag pangit na imong naong, no, musulti ka nga naaba kay natapos, wa kay natapos ang giingon sa Ginoo sa ato, kita tanan, no? For all have sinned and come short of the glory of God.
2: Nag on and off yung atong video.
3: Okay, so atong paminawon sa angkon Ma'am Lloyds kining kuan sa ning ato ang special number. Okay, mag special number.
2: Medyo maingay sa aming palibot ngayon kasi na change yung aming schedule services.
3: Ay, unsa man nga dili dene mo?
2: He's striving yet.
3: Agana. Minota.

0: Dong kwan ba, the author of life o niya ang life nga nasa imuha. Kanang life nga nasa to, soul man ano, soul. Yeah, connected ta sa body ang soul nato ginaw nahimo ang soul tungod sa spiritus Ginoo and it become a living soul. Mo nang consciousness sa sarili nato, conscious ta sa sarili nato because of our soul. Mo na nga naatay pagbati panguna-una. Pero kining spirito mo nang consciousness sa Ginoo. Nga angaya nato nga maangkon kay ang kinabuhi nga nasa ato ang consciousness sa atong sarili. Kung dili makakonek sa tama nga life, sama ang gikan sa life, spirit man na, spirit sa Ginoo. Katong ganing God's breath. God's breath, it become a living soul. Kung dili ta makakonek dito sa spirit, walang tinuod nga kinabuhi. Ang gidefine natong nga kinabuhi, kanilang sa atong kalag nya, ang kalag nato connected diri sa atong lawas nga muluntad lang hantod sa 70 o 3 score and 10 years. Mo na nga kailangan nato masabta na siya nga walay gitawag nato satisfaction ang usa ka kinabuhi sa usa ka tao until connected siya sa tinuod nga author's kinabuhi. Mo nang spirit, mo nang miingon si Jesus kay Nicodemus, mingon siya, you must be born again. So, ang iyang gipasabot dito, kailangan connected ka. In short ba, kailangan connected ka sa tinuod nga kinabuhi. Kaya nga itong nasabtan nga kinabuhi, kining kinabuhi na nga nidikit lang ta ining atong lawas. Morning fleshly.
1: 70 years.
0: Morning 70 years lang di ay. Mo na yung nakita na to. Nganong ili man ta kakita sa spirit, kay tungod patay ang spirito sa tao. Manandili siya kakita. So until nga ang Ginoo mag-intervene, mo ito nga si Jesu Cristo, ni-intervene sa kinabuhi ni Nicodemus, ni-intervene sa kinabuhi ni Zacchaeus, ni-intervene sa kinabuhi sa Samaritan woman. Daghan nga mga tao nga diin nga ang author of life nga si Jesu Cristo nga miingon siya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth and the life. Miingon siya, no man cometh unto the Father by me. Kung ato nang sabton, Ma'am Lloyd, he is claiming he's the author of life.
2: Yes.
0: Walay lain nga pwede magkakonek sa life until nga dili siya maborn again.
2: Yes. Maipanganak na muli. Ang espiritu. Kasi tripartite being one tanong. Yung sabi ni Pastor, body, ito. Soul, and then the spirit.
0: Atong pagbati.
2: Yung soul, yung pagbati.
0: Mo nang nagtalok sa lawas.
2: Yun atong emotion, mind, and will.
0: Yun ang pandunog.
2: Yun yung content ng soul.
0: Yes. Pero makita ninyo, ang definition sa tao karon hantod lang diya, body and soul. Nga naman, because the spirit is dead. Morning, kining topic karon, no? A life without Christ and a new life in Christ is very important nga masabtan sa mga katawhan nga diin ang author sa kinabuhi kailangan nato nga mailhan. Ang author sa kinabuhi kailangan nato dawaton, no? Maangkon ba, maangkon. Kay kung walay kinabuhi, diha rata 70. Ma'am Lloyd, note, kung naalan ta sa 70, muna ang tao, like, wala siya satisfaction.
2: Yeah.
0: Muna ang tao, bitaw, may
2: walang contentment.
0: Walang contentment. Nga naman.
2: Long for more, and it's all material.
0: Why is that?
2: Kasi soul is life man, hindi soul ka man connected life doon sa
0: yes,
2: the author of life na siya.
0: The real life.
2: Yeah. Na siyang nagbibigay ng contentment sa kinabuhi.
0: Mabito na kailang masabta na ito ng connection. Kailangan na to. Asa man ta connected? Oh. Kato akong emphasize kapon ba nga. May pangisda, nakabalo siya. Oh. Asa siya connected. Kaya ang isda, di yun na mubuwag sa tubig.
2: Tago-tago yun siya pag hinuhuli siya.
0: Because the moment nga siya mawala sa tubig, kabalo yun siya, mawanan siya o
2: kinabuhi.
0: Kaya ang kinabuhi, asa, tuas tubig.
2: Mm.
0: Ha? Oh, mura po sa punong kahoy, Ma'am Lloyds ba? Oh, di ba? Pero ang tawag makita ninyo? Mm. Nagtuo siya, connected lang siya sa iyang lawas. Pag-retire ka ron, sa iyang lawas, Ma'am Lloyds, niya, asa man ka karon, mahuman ining kinabuhi. May ngon na ang tao, Ma'am Lloyds. Wata kabalo.
2: Ano muna, mag happy-happy lang.
0: Adi ba ka na mayon? After 70 years ba? 70 years. Mayon sa, asa man kapag, wala ta kabalo. Ang ginoon na yung balo. Amo. Delikado na, mga igalayag song, kung nga na mentality.
2: Kasi ang kaluwasan pala, Pastor, dapat maangkon na to while we still have the five senses. Yun yung na-share ko kahapon dun sa Bible study namin sa mag-asawa, tapos yung anak nila.
0: Sa ito, Ma'am Lloyds, kailangan...
2: Kinanglan. Ah, pasensya na. Kaya mag-Tagalog yun ko. Kala ko nagbibisaya ko, nagtatagalog pala ako. Pero just ano, spontaneous lang na lumalabas sa bibig ko.
0: Apa.
2: Ang kaluwasan, Pastor, ang salvation na sinasabi dito, to have a new life, yun. Para magkaroon ka ng kinabuhing dahil, kailangan maangkon nato habang buhi pa ta, habang we have the five senses. So, gipa-define na ako sa kanila. Ano yung five senses? Oh, bright sila, oh. Mga bright sila.
0: Mm.
2: Oo, sabi niya, smell. Oh.
0: Wow.
2: Pero sila yung mga nagtumutulong sa amin doon sa farm. So, smell daw. Tapos, seeing. Di ba, alam nila, seeing, hearing. So, from eyes, from ears, sa nose, sa mouth, and then nag-fog man kahapon, Pastor. So, feeling. Oh. So, na-relate namin yung environment namin kahapon.
0: Yes.
2: So, nakasabot sila na ano yung napahimulag ta sa Ginoo dahil sa atong sala. So, para kita ay magkaroon ng kaluwasan, kaluwasan sa atong espiritu, ito yung sinasabi na, bakit naman ako ilang luwas? So, na, I am well. I am kanaganing I have everything.
0: Kumara ba ka na? Ah, okay ra ko, Ma'am Lloyd.
2: Okay lang, I have everything.
0: Na may problema, pero laban lang.
2: I have enough for my retirement. O, ganun. Pero, ano yung, ano, yung mas dapat tanawon na to? Ito yung sinasabi mo, Pastor, na kailangan makakonekta sa tinuod na author sa life.
0: Oh.
2: Kasi yun yung merong eternal value. Kasi yung what we have na acquire while we are while we are still here on earth, ano, aka nang maiiwanan lang man nato, di ba? Iwanan
0: yes.
2: Lang.
0: We can interrupt ko, Ma'am Lloyd. Ang katong giingon nato eternal value ang gisulti nimo. Kay ang ato ang fleshly is 70 lang. Now, just imagine fleshly na to 70. Pero remember, ang kanang soul na to immortal na siya, maantun na sa hantun. No, dili na siya ma-hibernate, dili na siya mawala. Na kailangan na to masabtang ato ding soul kuan siya hantun ni sa hantun. No. So, mo na nga kanang Hebrews 9:7 is a turning point, no? Nga kailangan nato masabtan nga ato ang soul manubag gini siya. Naigingon sa Ginoo judgment. Subot pa subot na ay paghukom nga mahitabo ni anak kung dili ta magamping. So ang judgment niya sa atong nasabtan, no? Ang bayad.
2: Maingon man. Sa kapurusahan.
0: Romans chapter 6 verse 23.
2: For the wages of sin, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayon.
0: May ang missing point usay, Ma'am Lloyds, bakit? Usay, mag-present pagod taog pulong sa Ginoo. Direct, no? Dili magud ma-relate karon sa tao ang katuyuan sa Ginoo unless mapakita nato ang real situation sa usa ka tawo as body and soul ug ang espiritu patay. Muna nga, dili ka relate ba kanang sultiyanta? Ah, mao di na pulong sa Ginoo, pero dili nila madawat dayon. So kay nato makitaan ang kondisyon nato nga kita di ay apoy kinabuhi pero dili kita ang tagiya. Mao man ang kuan usay nga nang missing point ba nga usay magpaliwanag ta sa usa ka tawo, dili kay nila masabtan. So we need a wisdom gikan sa Ginoo, dili man kita. We need also the word of God, which we believe nga naa na si power nga tong miingon siya sa kaluwasan kay mao man na. Oo, pero kailangan lang nga masabtan nila. Oo, kailangan mapahimulag mapahiluna. Oo, kailangan masabtan, mapahiluna. Kay gahapon lang, Ma'am Lloyds, wala mo ko i-share kayo. Ang ako lang i-share ang kahintang real life. Kanang mingon nga contentment. Na, mingon ko nga we as parents, kami mga parents na.
2: Oh, so you're talking about your semi-mini reunion with your batch.
0: Opo. Yeah. Oo. Kaya ka nang mingon ta gani nga ato siyang bation siguro ning mga
2: yeah.
0: Oh, dagang kayo niya atong balikan na.
2: Actually, one okay. Yung isa mong batch, yung wife na nakinig kanina, ewan ko lang kung up to na nakikinig si Muding Bueno. Oh, praise God. So we have here si kanina si Pastor Journey.
0: Journey, sabi niya magandang
2: morning
0: at ano po sa lahat, Pastor Bong. Yes, Pastor Journey, yes, thank you very much po sa in tuning with us here in Davao. Okay, naimbag na bigat kayo amen na po.
2: Yes, morning even kay Pastor Tulingan at saka si Ma'am Edith.
0: Yes,
2: nagpipray po kami, Pastor, for the provision po.
0: Amen.
2: Para sa kanilang bagong bahay.
0: Yes.
2: Dahil
0: pag-pray nato na, Pastor, I believe God has a good purpose. Mm. And I believe God will provide because
2: yes,
0: God is alive. Oh.
2: Yes.
0: Oh, niya. Ang tudang musampit sa Ginoo, no, tubagon gyud sa Ginoo. I
2: yes.
0: mean
2: ba. Yes. Yan man lang buhaton na ask and it shall be
0: and
2: given.
0: And it shall be given.
2: Seek and you shall find.
0: Kaya
2: knock and it shall be opened to you.
0: Anong tawag yan? Kakampi mo kami sa panalangin. Ah. Ah, kasama pala. Kasama. Kasama mo kami sa panalangin. Nandito si Brother Larry Ariula, ating avid listener sa Manila. Wow. Kahit na hindi nakaintindi to, panay good morning to. Yeah, good morning, Pastor Bong. Happy Lord's Day po. Yes, thank you very much, Brother Larry. Okay, hope to see you. Sobra ka busy kasi. Anyway,
2: God, in the future po.
0: In the future. Okay. Another?
2: Wow, we have si Ma'am Lizelle.
0: Yes.
2: Good morning po, Pastor Bong and Ma'am Lloyds. Good morning, Ma'am, and to Pastor. Good to see you last May 1. Oo.
0: Wow, para hindi tayo kami nagkita ni Ma'am Lizelle. Kasi nagsimula na.
2: Kasi masyadong busy ang ating mga life
0: na
2: for the Lord.
0: Doon kami sa labas, Ma'am Lizelle.
2: Ana nga si Ma'am Dong. Ngayon lang kayo nakita, kay pagtawag sa mga, we embrace each other. So, you know, the spirit is the same.
0: Ang tawag yan, kindred.
2: Kindred spirit. So,
0: anong ibig sabihin ng kindred?
2: Ikaw na lang magbisaya, Pastor. So, nalipay ko last May 1. It was a beautiful fellowship.
0: Wow. Congratulations sa mga kuande, mga
2: Berean ladies
0: wow. And women's convergence.
2: Wow. Sabi ko nga, Pastor, for the first time na nagkaroon ako ng travel at flight na kinuha yung kilo ko. Sabi ko, ako mag-lead ng devotion dito sa gate 2. Huwag nyo na lang kuha ako kasi mabuking yung aking kilo. Sinabi ko na lang. But praise God, kasi pagkuha nila ng kilo na ako, mas mababa sinabi ko. So, sabihin, mas
0: madaya yung kiluhan nyo.
2: And then, nag-workout yung ating no breakfast.
0: Wow.
2: Pero sabi ko, for the first time, Ma'am Grace, yung assigned sa amin sa Berean ladies, first time kung kinilo ako sa,
0: ba yung kiluhan nila? Yung
2: Pastor? Merong maganda yung
0: hindi kiluhan yung kagaya sa kiluhan palingke.
2: Ah, hindi.
0: Ah, hindi.
2: Sa Herbal Life yata sila na kilohan.
0: Okay. Gwapo to, gwapo.
2: Gwapo siya.
0: So, mupatong ka na, mupatong ka lang digital.
2: Digital siya.
0: Digital. Ah, ka na, mutog ang nagtinood.
2: Kiin mo yung imong height. Ano yung dapat na weight mo. So, hindi na kami nakapag-usap because time is limited. Pero lahat po kami ay kinilo. Then, gideclare mo ng aming flight crew na we are all qualified for a flight. Yung to fly. Fly. We are all qualified. So,
0: all aboard.
2: All aboard. So, ganun sila ka-detailed last May 1. And
0: congratulations.
2: Appreciated. Grabe ang effort nila.
0: Thank you, Ma'am Dong. Sa Berean Bible Baptist sa
2: Buhangin.
0: Yes. Ang ilang pastors, Pastor Elijah Alvaro, no? Masigasig na mga sundalo ni Kristo. Oo. Thank you kayo.
2: Yes.
0: Makadasig. Oh, nakadasig. Yes. Og daghan pila ba ko mong kuweme na to?
2: Hindi ko na, Pastor, pero ako solo flight. Kasi meron one kasing North-South Ladies Convergence and the women here. Sabi niya, dito na lang daw sila. So, praying next year, may mga kasama ko kahit few lang.
0: Ato yes, rin batiyo ng ato ang kuan ng katong gahapon nga nagsuroy dito sa atong Lighthouse Pananag. Oo. Oo. Kinsa man to?
2: Oh, yeah, the batch 81 of Pastor Bong High School batch.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Atong kuan batiyon sila, no? Kay kini talagsaon na magano, imagine makita lang og naay kuan, pero I believe nga naay katuyuan nga maayo ang Ginoo. Oo. No, ako silang i-good morning ha everyone. Binati ko kayo. Ko kayo sa radyo karon. Para makabalo sila.
2: Actually, I shared the to Pastor.
0: Yes.
2: Kay Muding at saka kay Bibay.
0: Apa.
2: Kay Odi. The rest, hindi ko man sila makita.
0: Si, binabati natin si Chona, si Rowena, si Muding,
2: si Audi, Bibay.
0: Si Bibay. Ang tanan nga bats na UM sa 81 nga wak kaabot. Hopefully next, makaabot mo. Para magkita ta. Si Clara, wak kaabot si Clara. Kaya binabati na to. No, ang purpose sa ato is dili lang nga kanagay magkita niya pagkatapos mag-istorya. Niya mag-istorya tas kagahapon niya ang atong kalipay dito ra. Niya ang atong kagahapon malipay magutanak ng
2: reminiscing the past.
0: Pero ang edad mag-ingon tag-edad bangod ba? Ang atong lalang isgutan kanang kaya gaya nato isgutan ang kagahapon nya karon nya ang ugma gani maglisod ta. Oo. Na imagine na ang ugma dako kaysa kagahapon. Mana kailangan nato andaman. So ang ato ang punto nato digo. Mga higala igsuon, mga soking tigpaminaw para mahibal-an nato ning a life with Christ. A new life in Christ.
2: So yun maganda. Iba kasi yung head knowledge lang. Alam mo may Diyos. You can go to Him kung kailangan natin, kung may pangangailangan. Pero iba yung nagkaroon ka ng personal connection doon sa manluluwas na siyang gumawa ng paraan para mabayaran ng kaparusan sa atong mga kasalanan.
0: Kana magung kwan Ma'am Lois, murag traditional kayo. Kana maghisgot gani ka Ginoo. Ang ubang tao dili ganahan maminaw kay murag makapaso ba murabag ka ng too religious.
2: Or sabi nila na kabalo naman mi ana, naabot mi ana.
0: Kana may ngana ba dili man sa ako na personally ana wala ko magbrag, wala ko magsulti nga mas dagang kog alam. Ang ako lang innate is to share. Now imagine even sa akong pangutana gahapon as opening, no, naglisod gani og pangutubag. Ngano man Ma'am, ano yung ingon nga, kung wata kabalo, kailan makabalo ta? Kay kung wata makabalo, unya, someday, murag maingon ta, ignorante ka man. Ngayon, ba yun na isultihan na, ignorante nga, hantog karong wata kabalo. Gusto ba yun na ma-update?
2: Yeah, pero sa yung kwento kapon, I overheard, yung pag magka-age na pastor, even sa work, ayaw nila yung magkaroon ng something new kung para ma-update sila ba, like sa digital age. Pero sa, kung hindi man sa digital, pastor, sa mga ganitong mga pagkakataon, minsan sasabihin, alam ko na yan.
0: Okay.
2: Alam ko na yan. So, yun ang medyo mahirap.
0: Anyway, mamanay ngayon ko na ito, body soul. Okay, mm-hmm. Ang body soul, ang pinaka-powerful niya na ay mas dako mo na ang spirit. Kaya ang spirit, mamanang life. Yeah. Kaya ang body soul na ito, na is a life, nga atong gidipayin ganina, Ma'am Lloyd, that is only 70. Now, pagkatapos, kung dili ni siya makakonect sa tinuod nga life, mo to mahulog siya sa Hebrews 9:27. So, muna, very important na to. Nga makabalutan ang mga kunta nga. Now, karon, kung kuhao na ta, maabot na tag 70. Now, nagay uban, di kaabot 70. O, na may uban, sobrag 70. Pero ang gingon sa Ginoo sa ato, more than 70 ka na, magantos ka na mampun. Na imagine, no? Sa ingana na to, gidefine na ta sa Ginoo nga, gatagan taglugway sa Ginoo para may balaan na to ang pulong niya o makonekta digto sa iyaha. O, muna ang punto digto. Mm. Anong gatagan matag 70? Ha? For what? Para sa atong kuan. Now, remember, nga ang atong ginhawa